0: Umar
1: yekati liñ lay digal da'wa gëna jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ne jëm kaw liñ lay digal wa aridu moy 'anil mushrikeena ci ñinga xamne dañu jaamu xërem ñi jaamu xërem bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulul mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñi lay reetan ñep dañu la len fegal rayal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay shibri di ko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo deme ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al hajj malik ci zikrul musta'zin ma ngi cey wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun zuhairun abu qais nubayh munabbahun wa uqbatu wal asi abu al hakim wa mut'amun wa ubayy ma'rukanata malikun umayyatu ahli al baghy wal ghazami ni nena ñoy ñi dakkona lor yunuti bi ali sallallahu alayhi wasallam dakkon ko retan dakkon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nañ la al musta'zi'ina mbolam ñi la don sabote suñu mam joju tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xerem yi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax ban ko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamun dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yunus yalla ne ko wala qad na'lamu khamni bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mi ngi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sadan bi mi ngi khat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun wala qad na'lamu khamnani annaka yaw yadhiq mi ngi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal nanga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ca lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo dangay farak kuy daan walax neena bo bëgge it fo joxoñ jënd bi fenk fi bul joxoñ sow bul joxoñ bëgg ganar bul joxoñ bëgg salu del joxoñ penku rek bëgg bu sét dal da ngay joxoñ penku rek ni fi li jënd bi fenké bëgg bu sét nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg mi naxli ba ca tege mu israyi xam nga ne yalla nga ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jëlee fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba noppi fele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow soo bëggee jàmm soo bëggee am sa mbir njub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sa borom jaar ko fi ko nit ñi jaar wakum mina sajidina nga bokk ci ñukuy sujudal benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg ànd ak yow ci aljanna ja salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko bari nga ci morom waaye nag dimbalee ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbalee ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbalee ki nga xam ne mooy sa nar a nekk sa avocat ëllëg yowmal xiyaamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum bo fu yobbo dossier bu leer moy bari ay sujoot bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñi nga xamné dañu neex plaider yalla mune salawatu alayhi salamu ali wa'bud rabbaka witel sa borom wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel baak ñaar wala faslu fukel baak ñaar té moy faslu bu mu jibam mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i ba'du al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhu al-fa'mi wa danasu al-shida bi khayri al-'ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahi manam fof liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ni ag nañ ci yalla legi man nañ ño bayyi jaamu yalla neena ci lañuy nek nak ba far alku wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legui day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuam ne da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fa'mi la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadanasul hija ak lendumum xel xey mu lendum ngane waw mune bi khayril ilm tuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men mbir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijr di jeex fofa la yaqin de nak nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu wassalamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doona tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah nax nit ñi bari won nañu ba mu ta dem ci ñepp waye bañ ko woxe ci sahab bobé dafa ñu tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin jëlami tek kon moy daf ne ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqini bil yaqin lola ci la len ci duggal moy sohul fami ci ak waru ak lembe mu xel bi khayri ilmin neena yoy mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindu la yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayat mu juroom ñen fuk ak juroom ñent mu nana ali sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jamul sabram ba di dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci ties ak liko war ci 90.6 delu sunañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war duggu tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahyi lu wane ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yene ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ci waat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm seññ jël fasiyene samp saw xel seet foy rawaji yoyu la sar bi bi jangale bëgg bu ko aggalé nga gëm ne yalla rek yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki gëm ne ñi dékk ñëpp dañuy tassaro bu yëmal xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone benn gi mu nekk benn tektal ya nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw te wax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali ci jaar yi auto dama ko ñew ak geej gi nga xamné ndox ma ngi wër ñu ci walu wu nek xamné bu malaakai ñewon tay di ñu dakk bu ñu dawé kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamne mi ngi fiq guddu balé ak suuf ci nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk wu xur suuf sa ñul kop ak ndox mu bari mi nekk ci aduna ci geej gi ëpp suuf ci ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamné mi ngi tégué ci kaw geej gi salug yeek geej yu deug yu mag yeek tabarkalla ak bidiw yi nga xamné su guddé mol yi na ci seen gal ne ci geej ga di ci xol di xam fiñu jaar yoyu yépp suñu borom tabaaraku ta'ala da koy bolé

gisi bu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jeurul mu ci yekuti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo deme fenen ni jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ni doxale leg leg suñu digeunte ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray sen domi kana nek na day qit'an din njumte kabira guri ray say dom bañ bari lay dom bañ say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qit'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo sen muy dem wala gor go sen muy dem ñet dom rek la dom adama am dom ju la yalla nato dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek natt waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so dé ray wala ngay fex duñu am wala duñu juddu neena yaang ci ñoomte lu ray té nak naqari jamono du gëna yé ko def mag ñé naqari jamono du gëna yé ko def mag ñé bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaquko kat nak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaquko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yaqku du gona yi mag ñe li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mune wala taqrabu tibulen jege azina njaalo wala taqrabu tibulen jege azina njaalo yalla monon na ne wala tasnu tibulen njaalo waye njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale jege njaalo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen tudul sa jabar da fa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaram gu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci tour dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu az-zina te yeen ngi ubi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam len di dougal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye njaalo bang koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa bëgg tepp buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jégué ndax biñu tambalé fac xida ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñu tambalé defar biñu tambalé xex xida ak légui liñ ci def ci ay milliards lola meuna defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi dom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi dom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi dom jo xane ji tekko yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñett ولا تقتلوا بلن ري النفس بكن با بكن بان
التي بكن بنا خمن حرم الله.

mom yalla mu xam nim koy sedde ak yam koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne li ma nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakal kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yépp wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay ma yé nit ñeek yi demé ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekké am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkone ya mom asman ci basu ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dir sa gerté bu nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkalla lele nga mol tek ci naaji mu taw ci mol yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla djiblu wo ci yakki dal suratu duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayumitu mom rek moy rañ yuhyi wayumitu yuhyi al amwat wayumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wayumitu mu ñëk ca dekkal ñu le mu je ci ray ñi dund waaw yuhyi wayumitu tabarakalla muhyin mumit muhyin mumitu raufal bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu giñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dina auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru sar yirema ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay reuy mom dalay jël mom ci buru yobula wala mom febar bu meuna don bu yobula ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallahu fa amsalallahu yalla dal yu xiyi wuju metu kudulu mama kulee mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndiekey rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndiekon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoo ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina rabbukum moy sen borom wa rabbu moy boromut
آبائكم سن

moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamutu fiha wala yahya yalla jël mu fet yalla da di ñu wati atté yi nga xamni moy atté fiqina ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñew ci jigen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzul ayati ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamni jigen ji juru ko buy donu donnalé jaboru bayam joji ñu li nga def su ko nexé mu jox ko cene su ko nexé mbañ ko fo jox boole ko ci seen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkkeur jëkkeur ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkkeur mo lay donu lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neer naqar nak diw mi mo lay donu parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko aniki mom la bëgg jigen kën do may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci far neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol téré nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mata' yantaqilu bil-irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawt azwajihinna karhan motax ibnu abbas munen lolou mi ngi amone ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajul kana awliyahu ahq bi imra'atihi sabu nit ma sa na fat rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnasi ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi lati joge mu laaj faaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ñu aleka ciow alkitaba tere bi lin nas ngir nit motax am dom ba mag sam pukerte mu nu ko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy sédelé kamil kene sédulé lool ab jull mo war nako war na ci baye xel fep fo tok ñuy sédelé di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lool mënut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam ama ñuy sédelé nga na joxal ma falax ak nasi loola jukki bu tolni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi di alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nek er ñu rulé ko bo ñew ci alquran nit duta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëk ci alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo meuna ñëk jang rek bo noppé di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so noppé leneen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran bi joxé leneen dula ko joxé mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ca ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agni midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bil haqq faman ihtada ku jub falinafsihi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub falinafsihi mayna ko katunu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaaraku ta'ala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ta alquran kenn duko ta'wile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu 'alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk amna xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp benn bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali salatu wassalam wama anta nekulo alayhim ci ñoom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala

jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga ya yep ku ne di ca nek aljana neexal ba nga xam buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci aljana ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonno day wax ni choono dulen lal ndax sonn ak choona lal la du ben choona lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg dinañ ci sonn ndax dem marché choona la ngab ci wo choona la was jeen yi choona la dugg ci wañu ñak choona la di rosé ko def yef choona la hatta tib di sax sax choona la yalla neenal choona yu ndaw ndawaan yoy nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choona wama hum deb yamit bi mukhrajina ñu dalen genné minha ci al janna Allahu akbar buñu duggé al janna kenn dulen genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa genné ñun ñëpp nak kenn ku nek ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa genné leg leg nga jënn sa kër xéfa la genné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la genné leg leg nga te ku xëy sa kër fu nek ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen genné ne la gennal kër gi wala soxna ci kër gi mo la genné mbaxalé tax ni genn la moy dañ la yebal ngir nga wuti lolé yépp ci bir kër gi ak ben mu am benen genn bo xamné bi bu metti lay san moy genn gi nga xamné bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci bir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga daal di genn ak li gënon bëgg bëgg aduna amma alakhira nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin kenn len genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñun fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk len ñi ré tawakkalu kontan mune len atadhakuna وبين ايديكم الجنه والنار فشق ذلك عليهم فنزلت الايه فلتي نيره ريجي كاري منالن واو دجين دي ري ت سوراني سين كانم الجنه ني سين كانم لولا دات لين دي نيتي لول سين يرام داو لول ني نيم نغو تنيو ري اكي بي نك نيتي يالا تبارك وتعالى دي وني ني ري ak joy mbiri deug la fofu la nek waye ñaari biriñ ci karam yo xamne nañu leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yoonte bi ali salatu wasalam nabbi qamala li'ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla anal ghafuru man may bale kat bi arrahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man anal ghafuru may bale kat bi arrahim may yereme kat bi wa anna azabi tanan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne anal ghafur kon day wax min as samawati bi ti asman wal ard ak fuf shay'an dara wala yastati'un ta'tun ko yit munu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat lenen luñuy jaamu te du yalla diko deggal diko top diko magal diko selal te suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nana lola bu jogon beug lawtul xewal sax duko man sax kon nak fala tadribu lillahi al-amsal bu len sadalat yalla misal fala tadribu lillahi al-amsal bu len mengalite ak yalla ak dara

naqaliko du ñu jing na ga dana metti waye alakhira mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma ku ñu di denc ci bir suuf defal ko tari bu bleu tari bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xumbu ndax ay tani yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci nekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañuy jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yeb ben lañu don suratu zumar ay ñin fuk ak jurom ben yalla neen walaw an wor na ne su fekkone ne li lazina zalamu ñi togn amnañu walaw an wor na ne su fekkone ne li lazina zalamu ñi togn dañu am su alakhira ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolli ca dik alakhira gi sawara war ca dug lafta daw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunuy digal ñuy lank ñu yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli la tan len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lolal lepp ngir bañ yenn sawara walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci sama man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko momon fini am nga lu bari waxul bo momon li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekki nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawmal qiyamati wa badalahu ndax te dafa feñ ci ñom minallahi joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feege wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaran togn minallahi baye ko len ci yalla ñan jege won baxu yalla ñan jege won lewetu yalla nañ djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ni defene li dal de su len ko tek mata abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'd fala ta'lamu nafsu ma akhfi nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye dige bi yalla dige ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ def nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñi yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi ne lu nit saggan teewul ngir ñoom ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la teñu la ku bax la mo xam nangul yalla santane mo xam nanguloko mo xam nangul yu ndib santane mo xam nanguloko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam bi ba yalla andi mbugal yi metti